Que germina meneio ngoma ya Afrika. Tukuma pidijitsana nsotoka toka ku Afrika. Ababwanji situlolera nai.

E aí, tu anali malangizo lero a pabwalo analangisa ndithu abusa azikulami pingo kuti musamathamangitse anthu. Ziri mmene mpingo ulili mipingo ina si ya Mulunguyi, mipingo ina ili ndi anu ake, ndiye mwini wake amachita mmene ye akudziwira. Kalowa mpingo mayamba ona kuti kodi mpingo ungwandani. Uona nsungishuma ndi yemweyo. Ayi china chilichonse chogamulidwa ndi munthu mmodzi koma chali chindi yodzadza muli anthu to koma china chilichonse mudzamva kuti iye akhazikana pansi akula mpingo akhazikana pansi akuti nde wotiroda pakati pa mapemphero anthu ali ndi amachokosha kuti achokosa dzabwerenso ku chechi kwanga kuno nsadzakuonenso ikunoko anthu ali momwemo ali ndi anthu adzuma atani wena nkumasekera kuti iye achita bwino tudziwe kuti chali chichi nchake ndiye osalimbana naye oteroyo ngodziwa kuti ayi pepani ndalakwa ayi loko opepesa sikuti tuli basi ungakhalenso pano mangani mudzipita musakabwerenso afunika kudziwa kuti chechi ndalowayi akupembedzera yani dzangopita chechi opembedzera wanthu osatina malenga iyayi ndayafunika kudziwa kuti kodi munomo makamaka tikupempherera ndani dzina limene limatchuka kwambiri mmapemphero ndiliti pamumeneko fuwa machechi ena akugwira ntchito ngati makampani osaniso makampani koma ngati kuti okalowa ku ntchito yosesa kunyumba kwake kuti ngakhale ulemu palibepo akati ndilero ndilero basi loko wina atapezeka wotsutsa chimene ndanena inetu paja sandisutsa munthu ra tsono za Mulungu ngati zikakhala choncho yayi ndi zina za Mulungu siziyenda mmene mukunenera amuyi ziri mdongosolo lina ndithu ifeyo yayi timawerenganso mawuwa musakamatengereza uko obweretsa kuno kuti nanga mumagwira m'manja baibulo mesa nkuti lidzitengera za mmenemo kumene ngati pali zina ndiye kang'aneni bukhu lina limene mogwiritsa ntchito litalisiyani chifukwa machitidwe anu ayi ndi zimene zili mmene muzi zikutsutsana adati amene afuna kuti akhale wamkulu adzichepetse asadzikuze iyayi
Ndiye ngati mwe amba ushokoshana pamene papa ndizikutane kuti.

Afisiri ya radio Mosambiki, pinonge fipi nonzizi wakwani natu ushanu na mabindi yache makumatatu na manai ngaiti timize tinati tikupasireni mabasa atu wa ndango ya sumana ino ni ndango inafuna kuti kwekweta mpaka memenere na nzizi ungasi mimene na nzizi yache utanthatu na mapindi makumawiri mbwenji pa nzizi utanthatu napita nchivirana nzathu mu mzinda wa Maputo kuti atigadze mapu makutu na mphangwa za nchisena kutsogolo kwache zapereka mphangwa zakumalisa izi mphangwa zakumalisa zinafuna kuti tsigirira kuti mabasa athu awa a malongero a nchisena nthangwi asumana lero ali kufamba tani kuno museni munativa tatimphedi tikhale pabodzi kuti tibambaizane bukira mbuto zakusiyana-siyana chitani makutu khwenzi dziwakwana ushano mapindi yache makuma tatu na mashano dza 7 horas 30 e 5 minutos.

0: Precisando kuti zvisera.
1: Munde pika renda va renda va jo.
0: Mbuya roda. Naivesh. Ati ikwe kule sapangwa kuti ungabhema mbanje.
2: Mm.
0: Usakhala korokoro kuenda kumunda ngabe kotoka limalimiratu usakhana mphamvu maningi chipapo maningi kodi pepi ni mumwenedi peno ngabe Martin Grey bugira mkondenze akuti vunza mbotepo ndiye
2: ungakhonda bema usakhonda kulima kwa khonda limira ngutali ngupangiza kuti chamba chiri chisachita malo kubema kuri ndi malo.
0: Lima limiratu
2: yungafika kunyumba manungu oyo
0: oyo oyo kabe patikanga
2: atusa kaketi keti tetana muntu kulapo mbona choti kumona
0: babako kumona nunga nungakachia
2: nunga shamwali
0: nungakachia
2: kwa kuna kuti ndi
0: chile kumpanga voti shkeseru ndia
2: ngabe lekani nyingezwa na pepe tae.
0: Mm.
2: Munga zapita mwe muna kwanisa zabu kavi tae muna zalisira pinango.
0: Kuna mveseru nangu kuntuko ziko lero ishi shinalonge fishi mba zinji alikutimbana nayo mamizi umu nkabe kukomerwa napyo tangwe ana alikutaika pinaonge
2: fibinu ya roda alikutaika kaka
0: anatu alikutaika. Si chamba basini tati ngalonga pontu anato uyu shasalonga chikuchena ushu.
2: Si
0: abo zeni atae. Kodi chamba inalongo kuti sazungulisa nsoro. Ani asama uyu uyu. Boindi 7. Si chibo zibo zira.
2: Abo zeni njira wanjibo zeni. Iyanga mafu. Che.
0: Kuntoko ziku na unango mfeseri. Kuna mfeseri pondu kuntoko ziku. Emwe. Tati kuntokozi kuna mundu masiku.
3: Masiku.
0: Masiku adidi, niko cheza nani mpapu?
3: Mucheza na pa Nelson João Francisco Raposo.
0: Nelson Raposo, mukulungira kupi?
3: Kuno kanongola.
0: Ah, muli muno kanongola, ndipangeni mpapu. Mvunzo nafuna mukusiye kuna mbuya roda ngupi?
3: Ya, kuna mbuya roda kufuwa hapi. Mbapa zinji, arabasha zinji. Anga smali zombo, ananga upenga naye, ananga mengenia zaya na mai wao. Tiposha nanga abunza, tinipana se foja, ni kwa se parabasa, ni kwa se ukala wabudu wa mungi netani. Aba wa shadidi, kudibairo dao, bada nchumba anga abase, anabasa mashamago, ni sensa ya maa kwa shadidi, kujitaji kumako jemei.
0: Mvunzwa nungunoe basi?
3: Ya, mvunzwa kwa mvunzwa zunye baba, zunye baja ifano, jaa ifano, se parabasa, teko na foja ni kwa ibasa. Are no sana mevunza madumento na ndiba madumento sora na kilevana sopsa basa na sisi mani ba kwa kwa tasa akona madumento ulibi akona kuzi na vunza kudema shali ni mtemo ba na hamba manga mimi sana sisi amwa ni sopsa basa sisi pamhamu wewe pamhamu wewe angwa sisi sopsa basa sisi mariwa amwa ana vuma manga basi ni sisi awata madumento ba kwa mariwa.
0: Ndakuta mbuya Nelson Raposo pitizana kudivisera mvunzwano anautaira mbuya roda.
3: Okay baba.
0: Tirebabots.
3: Tapeses.
0: Mbuya roda mvunzo nguno kuti kuna anango ini pan kokonda bema mbanje basi ndipate mukako ikwanisa tai. Kuti kuna mapasongo musaperekambo kuti uyu shu tampasa ma degree kuti abuke pano kwenda kutsokolo basa nya kubema mbanje kuti akwanise pata basa. Filipo vepe nguno Mosambiki?
2: Ngabe mapasi kuti asaperekefe tai. Pisachita hifi kakamu ale anachumwana kusia kubema. Anakwanisa kubwera kubasa kwatu. Hifi mbatia sakira njira kuta akwanisi sia.
0: Makamaka ninga anewa mkundia igreja katolika wa kupe. Zani kakamu?
2: Kakamuletu. Awene ndiwana anatipatira njira ya didi asatipata na manja mairi kutuwera kuti na tangu ti si kwa panga kweni kwa langiza kutoa tepa.
0: Ndoko ni
2: ana ataikari. Ana speransa kutana buwerira pontu na siku zaji.
0: Fazenda, asa chumira fazenda di speransa.
2: Fazenda di speransa di zobi boroma.
0: Kodi ndi angasika di alimwemu?
2: Kufazenda, ndakufunzanika munga funza numero.
0: Safuri kuti mupi fufuzi
2: ini ndisamangika.
0: Safuri kuti mupi suzumire
2: kuti anda kadapidzi kuti
0: Angunde geri rikatolika kuchita ukanene taya kupata basa ichivera mna imwe.
2: Naifpano, haa. Naifpano. Apo penepo. Sakwana, chaka chinu, chaka chidamala, kalipo wakupo nila kumina shano. Akalimune mnao, trinta, disculpe.
0: Makumatatu.
2: Makumatatu.
0: Kuti apukutiwe mso.
2: Anangu buka pyeridi, anangu sakwani satawa.
0: Anana ina manu mbozi ni sanziwa. Mbozi nyakutawa ni sanziwa ni manu.
2: Sanziwa.
0: Mbozi nyakutawa ni sanziwa. Nani mwana shamwali anga ni sanziwa. Uwe nga manena.
2: Tawa piyaji?
0: Masiku adidi masiku.
1: Masiku adidi masiku madi adidi.
0: Ndugu cheza nani kani mamunankulu?
1: Mungu wazine adidi wa orongeni.
0: Mwatida?
1: Mungu cheza naine adidi wa orongeni kuna kumpadwe.
0: Alibe wao atongeni.
1: Alibe wao songeni.
0: Songeni.
1: Songeni.
0: Songeni. Ah, mwini mpadwe.
1: Songeni.
0: Songeni, ndava. Songeni, ta?
1: Alibe wao songeni. Ndugiwa, ndugulika le kuno kuli kumpadwe. Hii soja ya mbanje. Mba tindizira. Zomo iwe unia zogari, bivivo gare. Kari nduwe ntofu. Ukafumari mbanje mba kantofu basi. Anga ndonya kulindika, imba kulindikisa ulindike basi. Zibo zibozi na nsima kwenye. Nsima ugaja, alibwe nangu amba na agone, alibwe nangu amba ziaru rofu ishishadini. Agone shiribu ya mancha kuri, chukufunika kuparisa basa lei. Aie mampara kuri ye waponya lei ya kuri waba o wapamutu mpareni. Kumambanja hii, imba kuwa na vula ya mrungu.
0: Zibo zibozi ukuma. Mbuye alibe wao, imu musabe mambanje na? Imu musabe mambo mbanje? Musamenye chamba?
1: Mbanje da bemambo, mashinkarikari so, hapa ndarigeza, ndagulepa, ndagula, wana ndagulepa, ndagula. So, kutu ndagula kuri mbanje, mbanimbikita, zome, iyo uri na dogari.
0: Ipipi na imu elero, mwapukwanisa kupi pakatira bugira mbanje?
1: Ngariwe kukumpokuriwe umbaba, ukafumari mbanjewe mbatira ukabeo. Ngariwe mbakumpokuriwe ulindike basa, ukafumari mbanjewe basalo. Ngariwe mbakumpokuriwe nduentofu, ukafumari mbanjewe umbakantofuwe. Tuko zibozi na sikuma kwene.
0: Mbuya libe waho, kuli ya pale na atsikana nsiku zino, muna alangiza, muna pasira marangizu anji, kuti apitiriza ngubema mbanje penu asie.
1: Marangizu anji kwa kuti iyo, tumwezo asile, kuminampodi kupanya lei ya gazeno, nampodi kukabila mtu, nampodi kupata mwana, nampodi kujira jintu lembi shorini. Kwanti uwa marimbanji. Tumwezo nonja.
0: Dakuta pikulu mbuya alibe wao wa songeni tiripabozi?
1: Alibe wao songeni ine kuno kumpadwe.
0: Tiripabozi?
1: Tiripabozi, tani.
0: Mwaiva mpana ngombwa ati apare abemi chamba wati akalimbadziwa kuti achite pindu pya nzero nemumweni munthu anga bema chamba anachite pindu pya nzero
2: iye pai alibe wounds songeni alonga tepa kungotwa alipo ale anga bema mbakano fikenyo alipo ale asabema mbaenda kachita pina funebiri mbwinyi adwala kulonga kuti uyu ngamara bema usaza kana nziru za kuipa kwenda kapaantu kwenda kaba kwenda ka pio simpia kududumika pia makalilo pansi
0: famba na mpeni mborosa
2: famba na mpeni mborosa
0: ona munthu nzako umona ngachirombo
2: mwana mwanini kamwana kangunungunu angapilisira tipale asaona kuti munthu analonga neli ngapi anaye basa taye apo chinchinu ngimu ngapi ona tempo ya manifestations paunika ana dozi kinzi anus idadi ingunu kakamwe alikuenda kapisa pisa karu, pisa nyumba pisa loja unga mvunzo unga kanao piaridi ananali kwa mvunzo kutipefambatani
0: unapionji inimano kuchita maru
2: apu piaridi kupatisade ntemu kupatisade ntemu ntemu ule ndiyo unakwanisa kuti antu achenjere kuti ipi mpya kuipa njira ya didi ndi mwana ntemo mpya didi
0: mpya roda
2: se
0: lero inamani kanyezer danipanga mkwato inoku unseji kutuwa lero mbatirongeni njira za kutimbana na nsambo kubima mbanji ni kanyezer kuti antu mbada pukaza ntango ine ndikuona kuti lero ampo zinji kukwenda uno anakawa kumalisa na nzizi yatu wakwita mbonjenga ucha karibia chwa kumalisa kuti nchudu zida salire ziti malisembe kanene nchudu zatu zida salire ziti malisembe kanene nkulonga kuti piansene pi kupangiza kuti
2: inalongefe ni mamu enedi
0: mbantu wa zinji kufuna kuti nsambu kubema mbanji umare akupifuni na hatu ngadidi mwene mpia didi ifipano tipanise kutendeza mbots ha tayo unaona ngopondo emwe ndira zatwiz ndira zakuti aha unoite tapatana naye masiku kuntokodzi wakumalisa mvisere yatu masiku nuchedza nani
4: Raul Manyoa sengasenga Maringwi
0: muri kulongera district wa Maringwi ma Raul Manyoa
4: Raul Manyo, Jishiki Maringu, Provincia Sofala.
0: Mukuti vesera bukira ku FM Onda Media?
4: Onda Media.
0: Ah, mbuya Raul Manyo, tipangeni?
4: Nandi.
0: Mpyanji, tipangeni pape kuchitikambu kwe kukundi ya kubema mbanje apane natsikana?
4: Kubema mbanje, mbanje ndakwiza maningi. Alipo wanangu mba bema mbanje utarisa basa. Wanangu wa mabema mbanji mjiranebe wiba kunda zaba mjiranebe wiba agora weneo
5: yakolima yakolima
4: mbanji wakutekizika nae habi
0: apo ndipangene mbu ya Raulu kweku kumaringwi kuku ndava kweku mbanji salimu wa maningi kweku imo musalimu wa maningi chamba kweku kodi kuna pale ina tsikana asabema chamba
4: kamila gari kwa ona
0: apo malangizo mbanya anafune muku wapere kukupereka kuli ya pale ina tsikana nsiku zini
4: malangizo ngene kukuli kwa pale na mbodo kutelela ambienti kukula mbalangazi kutelela utitiri iwe ndio za mbuma utitiri mbanya kakona mnyanza agora um goteiro o tiririo na bamadi e por isso o anjo de cima não pode bem bambanji bambanji já foi maninho então vai saber bem que tive acabou de pedir o final de gira aí não bambanji não é bem bambu da pedida
0: e me muna nangas que
4: ana na quadro
0: kuna ana chimuna ndava ana chimuna ndiye satangula maningi na kubema chamba
4: ande yatatangula ndiye na kubema chamba
0: ndakuta mbuya Raul nyamu manyoa apitizana kuti vesera
4: takura takuta
0: apangene nzano kuti ndimwe kumalisa mbalike pondo kwa ndokotsa
4: ah ndofunga ndafumisa ndime na pondo kuri garibira hii
0: ndakuta pikulu tiripabotsi mbuya roda mzizi yatu wakwita njenga mbuya Raul Manyoa tukupangeni kuti kungadoka nchidodo tepa mabasa Radio Mosambiki tete asavika kutali kakamu ujumba district wa Maringwi provincia Sofala azingi ya provincia ya Manika Nkundi Aguru Tambara onsene asakala makuto kaya chemba onsene asavesele fipano
2: makosa
0: aha asavesele Radio Mosambiki muno tete tepa pinaonge fipi ndipinfyo kuti azingi alikuzumatiro na tangwanja Nkundi Radio lero anyerezera kulonga pepe kuti epi bwanzuri pipite mpepo pindu mingalongo msapita mpepo mafara kumalisa mpapo mbuya
2: mwene ine chakutoma letu nisafandipe kentakuta kuna pae siro Mario Jarro, kuna pae Jeremias Antonio, na mbuya Martino Greya, Nelson Juan Francisco.
0: Anewa alembo asaziwe mwembo mbani. Ine panu kunu walidada ningamu na pupuza panu kwa
2: longa.
0: Ina pupuza ni
2: mwenye fara ya kumasira letu, iye pae Raul Manyoa atipedzera ponto, kwa longa uti chamba, leka ni kususuta tae. Munga suta chamba, musachita piri pia kuti munga kalapiri muna kwa nisiku pichita daya musakana usumango wakuchita pindi pia kuipa mbwenye fale ya kumalisa kuna ife tikulonga kuna oseni kuna pana asikana kutumira doze até 35 anos, adolescentes e jovens, acho que gacho, porque quando ele chegou, vai para um ensambo a colecer a pinto, quando a chamar na fama nemo, tem quando a curti uia na depesa do sogroanga, uia em rabi com depesa, penepe tu chon de pris, tu cupem papa.
0: Patamendo mizinga mirira.
2: Patamendo mizinga mirira.
0: Anangua somo kutunga bemachambo sakananzero maning.
2: Ngabe mbantu aketi ati yacho kaketi tani sipipi nonge pano kuti unaona mamuna nkulu kuninga ninga mwana
0: nonga khombwani
2: ninga khombwani kachia iye mbaka mamuna nkulu iye mbakhala babako kudwala kuti mwana ndibala ndiye akundi andifuya ndiye padafikirene pano apo pidende kafunza pili makhaliro anali akuipale ndiwo anewa anadzapangiza kuti mwana makhaliro achinja panyumba ngafika ora didi. Mwana wa panyumba anapai na mai adziwe ore kukala fika panyumba adziwe ashamwale kufamba nao adziwe ashamwale kuti iye anakwanisa patsogolo pandima adzakhalembo munthu
0: apo mbuyaro malangizo mbanje kunanya kubala mphapo kuti panango anapia na thowa achalire kupeuka
2: chedza nao pisafunika chedza nao ana pinga kwa
0: isi ya chiza na wana. Ho, ho, ho, ho, ho.
2: Na, uhamu hamu ndi unakondefe. Uhamu hamu ndi unakondefe.
0: So, vungu chiza na wana. Ntima, ulipansi.
2: Asakula na mundu alipakundu. Wankulu anakutuweza kutu. Pinafune piti penali, pifamu pia tsogolo. Pana na mpere leru foku.
0: Unanya kubala nangu baso. Ho, ho, ho, ho, ho. Chimwa nambu che zambu mwadidi mwananga kalapano. Uzi kuti basako mafunsiro fame mwadidi chitatepa te manghabi. Ho, ho, inibono, inibono, nzijango do funsiro inibono, minya mundu pano.
2: Ndimu mwenedi. Ndimu mwenedi.
0: Matidio ane mba kujipa. Asakwata mwana kuti ape uke.
2: Inde, inendi fara ya kutoma. Ya inangu, kuna masekretara bairo, munu. In cidade atun pama bairro anefano muno sene tikupemba pikulu kakamwe ati pedzeremo anga gumanika na mbika mbinga pinga abwere kubasa kwatu ifi tinacheza nao tinapasa nzeru tinapasa njira ya didi kuti tinapedzira tani anatu mbairo porque anali iyo ndio anapidziwe pio sene pina chite kambai
0: nyamaso wakutoma onchisa
2: ndi iya sapiona mabairo aniwa ana boka difumu
0: makamaka ne ana tsonga sapato ziri dedzu njuru akalembadziwa
2: mona linganani semestrin masin berfa samora masher mona
0: Italia ba zuruga
2: si samora machel fasi shumanyanga simeshine dzuno kwa kumanika no 1 kilograma ina 136 embrujus di suruma
0: chamba
2: patwa napyo mwemo
0: ah pale mwemuri
2: boka difumu bairu zuzina machel agumanika na heroina metanfetamina pontu aniwo sine mwimu chisa chinu ichi pini pi kupangiso kuti tiri panyatwa tikani na gashu umbava mwimu ngabi mala usapitirira upandu wakumenyana wakupana wakuchekana sabukira mwimu
0: nasakana chipapu cha kuna chiropa tepa komirwa na chiropa cha mwimunzachi
2: ndimumwene mwana
0: ndakuta mbuya Arnaldo Rodan zidziyatu wapida njinga na ifembo tafikira tukumapetu na mabasa nseni malungiro anchi sena lero tacheza na mbuya Arnaldo Kovaroda ndi nkadamu penutironge nkadamu wa ofisi salanganira njira zonsenza kutimbana na nsambo kubema na kugulisa mbanji na pili pia nseni pa kuzungulisa ungo nkati mwenu provinsi ya Tete. Onezi John ndiye kuperekezani pa Kaluta kumichinda patabasa na nkwatu Ucho ndi joki kachepa tati tikaribabozi mbwenye kutukuru kwa ndima pitizana mabasa nango a malungera nchisena nanchi gaite timiz malungera nchinyu chinya chiputikiz anati ya kuperekizeni masiku aleru kulimuze ntati salani tinati tizaonane nsiku zina mazina.